ada dosen duma radio ba ci welay blamno wirjon mar bil jon khati day dosen nintano yo mo fanga wang jart puri ma kanno daw sir jart pour public ma jamenan du wore do day tingesel la nimtano naw be taw ursel matano ba doga urle blik ma muta ha ma kang be lingdi jonsen mo kayno aday jo se kaba wara jartum kayde ma kan affaire kang be ka ding ma kanno senatrice wa dayo mo fanga kalmo jom mo kayde ma kanno wang yo mo fanga sara kang be galam no da kanu se hay fer dik metti sedina o sen do sen kayna elan emno su serena.

Eka tomate cham cham zamu donya donya zamu ka donya mudang ka fana ka deshi ujenera guani jamu sayo dango ka dambu ma sinti dambi ala yala mamu ufa mamu gakana machapa kama yako kama busong kuyom ufine dama deba toho danga sone ma darwal master chada se ulia a ugabul ma sinito ministre mat de télécommunication akoy fa way akoy de madina aliki shwa mama tafa wato sufa zana ta dolya bazin zanye po hotel madi madina radisson blue ko gol mata in fali wao fa na to tcham ring wala barsila po der wala wo tcham ubang tcham ade ring ko gola fa bo mata retel tidi dambe donc boye mama ga shi na fali bo matering ala mo je canada bo sécurité yo wala bo ngkete yo ne kin bo ma kare je cham babo pen bo culture yo babo pen ka foroda ka da je kan yo ma sente de tele dan be zamo fa de zamo tin ka mo fa boye lan na ga bo bo kan ba fa pil de kin kan ga hata mo bon kan ga ha yo mo ga de bo boye ngta mo mo ze kan ga kin da mo forgo mo ze yal kan ga mo ga de kan ga lan za fa ka de ye gina ga ye mo mo ze kan ga yo fo a jan ton li a te de dan mo de wal be mo bul ma sin be a don boye dan za sin ye be ga be ma kana kana tana akoyo yo basement gapil himaila tam ezat yani kazama suga ta yana swa don ye na fali buma kya wala na buma guvalama mo kan jotet laye da mo dina loa ko gol republic chat puna buma kya ka suga don ta la kaso gba dul zama de bungon keta kamo tare ye boga gapili na fali buma kine atidi na fali buma kine adan zo tare ki po maison nationale nationale ma de la femme kul ya bata don gol ye bo mata don ya la ye zama de bono bo don bo keta de ba mata fa bwai gure zaro zama Nations Unies e gireba ta te kina zama serman wanzo o kom serama Nations Unies te kina zama sermana ka zaro ga inyere bu na fali bu refugee o kom serama bu refugee yo gure ka zama fali bu yin zaro hobe mana tabo zama yan bobe bu ma kyano dar dar za aja fali ya zamo gwayo ya kabo gwahi mahima refugee yin dar wal gwahi no za shi mar bu bura na fali bu ma hin balsil ayino na mai za yan la balsil bu man ayin kan ayino balsil mo kuma zaki ne dan fadan a shi na dar wala na fali ya ka za ta za yan bu ta ta chu bu ayin zama da bungon ke ta yon ka refugee ma yan manu o hayar bu na giya amma arana bu manun ka zama so don wo bu na fali ya ayata ta kuma na yin zata ban so zaro na mulbuai yo afazanin rin mabata so afazanin ma duniya ru mo kabo da yanin ta ta bo zama don yebe ka fa zanin ta rin ma fin october zanin na za ban bo ka zama so gbudur mana yin ka fani da mo don yebe ka fana mo da fana zanin ne mo da ra lan mi dita mo da ne lilta ko fana la mo ye farin ma ko ne ka na da ye rafa yo mana mo ye mana je ri abi ko yo yo be we bunu hu yo go mo ye ma go ye ka gol te su zama mo de bo secrétaire général ma de bo confédération ma libre des travailleurs ma se chat CLTT naza secrétaire bo de ma din Ibrahim Ben Seyid te fa bo ne yo fani ajeta fani zama na bo syndicat wala ko gouvernement ka afini ka gouvernement mo don ka zase chat kama ya la zama mo don ye po to mana mo la le supanyane kama ya la falil e mo so ga ulu ta yabnu la ka be ete e wala kama don ye bo na la panyane bo ma ben seyid ma fa ba da su akoyo yo fa sham ma kyano gebo yo shamu adonza noko adonza za la ta ya ga fa kilili yo fa na za dina pali denga gule po pali benga o za na ta fara wa da jamana ba za nan ma yi be ban la gan kan ki na fa ka be she ko afa shamu
palu yo koso palu a ka fa don bo kare kiya adreki ama gaba kare ki nma ma palu ma kwalya yo hun ku kun ama lomba be walo wene ku kun ay nma lomba be yo zatin barbe dan ha ma kel kel te kine suo semen li adam te guye gu ya pa pa ma ga chen de dak pe ya semen ye bo guto de dak chen ya ko gulmu de ma chen ya be ka bo gaba wo domo subadan ya boswaya ko shama gebo ko zo afashi boye ateki bonor bo pali wochi nam bo yali ma sawale yo kayo man bi namako biye bil tsano anan zoga ngan zoga ngwe kana sileli ka balma yaman de dan ta lili mi ya bujin salte mi ya unkabe aya pram barki foro dan ya pram nona ko yaman de te abaki kayang biwa ya ngwe akama hu bigniza ka ban de tilka su ga silel bu tokiya ko gul gaba ga yan fali bu ma hu wa fini mama zarga no bene yan yala ban ga lan no komo gulon ya fat ju ku e won so to don de ma se ka dibli e ya gba ju ma be je bu ato be mar serman ako yo be ma ju lan privita so ko poli mete fizama ka ben technique mo so za la le ro ka fa fa la be na so hin fali ki ba ka ben technique.

Yawan na to chum German minute jama da pita nama baza pinju dema dina guanvun panjo na sa ko fa ko wali a mito zai mo dikin zai mo tele dan to gebe ka da so to zama mana zama sanata wo ka bin technique an fa ban la pil ako abiel mbairane na dema dina ala ya zama ba ka bin technique guan zata guawo ako ya dema din agidi Eri Gobert akoye patron jan so ka bonu samzanu goro ona yete dia ta me puni dama fa bwa bi dimjob din pa fi balwa fils mi ko wula pila ya go jeb ka gebe resident tane mo ka go ya kala ka dagba zama mo do ya ka bin technique la ko yo ba resident tane ko yuta yo mol ta yen ngini mi ta fa yin gande be wala mura ka bin technique

kang debe prince tuna gigi debe jeff chef de tuna lidira gigi de non kafe ni masana kanen kalske la bara fi nagatma ga dgan fetna la bara fi nagatma ga dgan danja ungani kanen borde kamata gen sama mul makna maglo fok mi de bidena gen fis president fi assemblée na sama juma la docteur david odengar garmadin nam fum gen mi fok foken ma fi dunyat malaw gala on fi si kawena gen juma femina en maglokam gen glo fok nam glo kalam gen kan sama wi gal de fisek wi gurjuna sama juma la pierre kerjan wani se rugaydi ma ka gal hedi fok mi fi de bidena fi nad wi chat gen ela on fi gurjut gen gen gom fi nad ngom do ngom de gen kaf gen ni se la gen ga tenam na awa hen dan gen kan gom fi nad fi chat gen min gen la gen chamali ga jarsi ma gen nam ma gut ngol gen gut ku bute yam do goida gen nirfa ani min gen la de ku bzer ne ulat la ni ta da he bzer de bri ma cha do khidida gen fam bute ni fo fi lo lum namna gen se le berol marana ka gen berol nam gen ni ma la gen ke la ni fi le mo jarz me gen ma lum don li ge li de gen na da fa ina khay berol nam gen ni si lo program gen kama da gen e kal de lam go yo khay ministre ni fi le ma la li ge jarz me na khay sama ju ma la hali ge shwa mamad gen am da la wal lo ni fi ma ga ni si la qalam na gen ma gut ngol go na da bi chat gen ni si fi tu gen heli ma ti am lo tu su khay ma ju ma la radisson blue wa ren mal mana me mal funi lop nam goena kana ministre ni law ngora hamda la wa beran nam man si li lop kalam na kana me law ge sen don sidia en ke law nu fi sema ga kana gatani le bo manang sani law nu fulan gal bo lan musanglo fokin ro nga ga ngom monang lum do li diga ga gal fi gom ni fi na gada ke sema ke law nu fi kasida fi sana ke law nu fi tuntuna le bo ke ngom de fi sena Resen Wolhen asset Gandan Kaf Dihen ma kum walung jarsim and a resama telephone wall come gagan and loom no one wala was sent and get to when a la ligan a langan and mumu. A rena minister and dala was sent ganimin ganel and nenon kafi. A la ren and a wala send and geno for me for matan geno lop to get with gang ganic a jatimet and wumu and ma good kurambu nugget. Oh, hen dan geligen de lakugat kemin gene fuli yal dalibu khay fun magat maburin wa may mal laluana khayna hen gad bi chat tan gani khayn nirfu ani nang cho hem gani khayn nang may goli marani kesa asa jongdi khayn beru namnal bu degren amala qaligu khayn lilo pinamun gani khayn maliwa pem namun gani laleni am qaligu ngut ngolo gode sa hilop ni fi kidan hen gad bi chat di Rain Lopnam Nisi Fitusi Alaugalam Burda Kamata Hen Kamachulum the Gaisi Dang all the choice of Buena Hena the Vichat Tanda. Awayal Nat the Mayenge for Marakebe and Lauke Launvi Beryl Namna and for Namachuelo Gomivina Cholum Zolareni Lauke Launvi Lanam Nana, he did for Mufi Dunet Melauke Gasidevi San Lea. Awaren Guli Hatna Dalibogufi Tuna Dak and Magut Moloku Nisi Salareni. Lopne viki dan vuli kisale bula un vika jitu visan vuli kisana kena ma vulsi yal dongolo tala sani lingat insan fangia me ang mahe na katu vichat tani ne kain ang choli zone kain uang yalang don sumse na katu vivang tana sumse na katu chat tamala samarama nang muna kaman ang mahe mgono nisi ba bisi kang den kain fisa di oh hen dan kain burda dunia cholo zola kain lau kela un vi lop mala kain nang lop meno lop mangan kang kena Rene, Ken, Doctor Kayu, then I deligan a poor mass, then a fitilu, I saw Nigan at Ligan Porta Kamata, Rangu was at the neighborhood at the Lapni, and Lamatungo for Kemin, the Renala, some cell of Nuncafi, Kangafe, Lama Murigate, Bam Juratalam, and for Matti Elem Gafe, Bam Juratalam Dina, Reca de Lamgo, Kamat Kenny, and Borfimirgo de Kamat Kemet of Mongol, Maturgo for Yumala's El Tetena, some Yumala Brim Ben Said. Awa hen tan gani avat la baravi nakat kan tan gani ligan la wan ke laun fi moy na kay moy mara moy gani nam gali ke palin na la mayum gani la denga nam gani bias gani en ga yok na de chat gani li marka gani nam kay mo lawli ke kubi den gani nam choy gani farang wala fi jamena awa gani chomana mi choy gani en samo ko sem de vira de chat turis ka mayumal aristit romba gani turis ko he ya Doctor Marangulo Chacha Farangol Vijamentani, and Prisa, a doctor Molu Renaissance Leboen,
docteur ma fi chinoan zone kan yumala amite cha china awagena me turis ka ni jofun sa doctore na cha jagena ise hotom de dala wa kan mo na mo en kamia kan me pasang yang pasang ngolo tuangi ku amge kafi ise dala ara mo na mo ramana mfang den gane kan nang san lalem buren dala on fi sangana buru sangana nang mai nima lingal invige dang zina kain gana la kain hanjet ko ni hrut ni ma katala mu gen kaf kain gola le ni ra ni nga e dang zin di kain atlen gen to am go ko dinga china china de ni mi fam nga a gelga ro chu ko mi gelga mu gla am ga fi age mi ge kaf kain a got ku di nga fke mo ina tabu na ge wa ge fa di wa ke la bara vi na katma ga diga na kain sun tara chu ge diga ndanga wulda ni wa sun da gain ni da gain me me babulum jubang funang hede jubang funang ma aga hagar kain hede jaft babulum non qafi la wis kain kay dis kay mi sumaysa kay mit tafi ma na susa le bazuna kay mi blamana ay ma chaud dir dina yumala balina dominica nam glani san farala midi kain hinjida le bokamati ba kain lo fudon kumi aga sumsa barkizi digoni kain se hum humo kain balina dominica nam gam blamma chaud dir dina kain fudon kumi kain amulan mai jaridi kain laun si suka wah kain lain semua dan humum bu nak kain laun nar Mustafa Falam sida leda wah abial global ni dah nawa nang katuk lembu kain leda gariki tuang adik kain ulo hey hum tv semua dan kafein mi famga.

wate agno ko jana rakal kal legitena bar ngi mo son diomu day mu ci lora bar nga day ci lu nga akunde dan mo ngi won nayim nga day ci nga vice president nga fara do hubar ram nga assemblée nationale do ngi cana docteur David Udengar ngarima den ci yore day nata lu nga day mo nga nay namru ko nar wala ma di namru ko goru nga day dewla nga so nga yi cian nga day FMI yo nga lu nga dan mo nga day namru do mon do ngi cana Pierre Kerr Jean yo nga day naw gan ga dran ki yo ya kam nar wala ma di namru ko nar wala ma ngir day rezig ngam no ngor gor ngam no day ni jinal nga kulal yengi cha nga finance publique nga day namru ko fodo nga day gor ngu hokuma day kulal ga day ni jinal yo yengi day dan yu lu nga day namru lu nga nayim nga vice president dran ki ya ngu te ga day ya tara ma nangi kede ka da ga fodo nga day namru go day fodo nga hal nga day mi go yu kulgo hal nga tan go dingi kede ka dan yo nga ya mundan gre dan yo halam ko mo mayro habar ngi day namru man ram halam ho yoro nde sey minde si yoro ya tulga day bolindo kam gi ci aga aga du ci yu fiak kalkalio man ram halam di ngam non ci kede kada ngi man no ya nga so ay ngwane re re te ngani naw ndaka kader day yo bolindo day yan won dan nga day epi so ci ray halam di namru ndu kompitang ne de gi ngani jande kalkal yo nge ray di nga drango ya ga yan gre ka ker ngaran nga ji la raba nga ciuro day nak ma yoro yo nge day yan manan gre day ministre nga dan mo nga akul do yo day coronaria rende lu ngi day namru ngum naram ha dama di ngeke de nga day hele ni ngi da pido ganda balen lu ngi chan haliki shuwa mahammad yo nge day na chapole mi ngi kede kada on hotel la radi sombulu gre chapole ni day na chapolo mi ga yo day ka kar ngara nge ngate nge day ya ngeke de yo ya ka gar man naram ha dama di ngeke de tolor di ngi ya kam nan yo ya kam naram ha dama day ki de ngi kede kada nga ni on hokuma yo go day i chala yi gede dan mu ga hala giri kalkala yi nga dan ay nga ha wacha ga wago ya ka du yo mu nga so day hala nga bundo day ni na compétent ira piso ya pla yanda bolen nya day ci la ka kadmu nya yo nga ay ngwacho yo ke te nga day hala gar kal kal nga day ni na mu rugo di har ya ira di kere ka day ira allama ji oguma ira di nga kere ka danga ko yo nga hala gar jand kal kal di nga day fodo nga day na mu rugo lay ni day fa dong ci kere ka day ira di na mu rugo di be lay ira fa dong hokuma day nal ci re di kere yo nga yo ko ra dan nar ya rende ya kam nan da kal kal allama day dinga hal nga halag ni de jenni re kal kal re wu yewun ya yo nga ya kam nan hal nga day mala gno di bena kul nga allama injili allama hada nga mo wer dingi kede kada yo nga yo yo gudo day dran go ya kam nan da kal kal ga hal nga day halag ni hinga yo nga ko ra dan nar ya rende gre day ya dingi kede kada ya nga ya dara re re ya ka gre hal da dio ma koy ya mauno gam ko la gno habar ngiri habar nga day dan mo ge namru go mi go yo re sey min de si nga yu ko yo ya la wa yogum garan belin ngay namru go man ram hadlama day mi ngay yukol la wonde day dole ngam no tiadi yugre day drango belindo yi chubu hadlama day namru go dikri ngaran ngay hal ngay dipen ngi yike gan gure mi ngay chubu yi hal ngay day ya yan kida wonde day namru ngari yan al hadi ngi chan ga justice yo ngay jela rabar quadre yoro awonde day ya fada dum ngay day mi ngay ngaram yan ngi chan ga day balbal dum ngay ngaram ci pali nga day yanal ho wori ngaran yo ngay yal yanal gure mi ngay kada ge yauga yamal gay dinga dan yoyu migongi kede projet ngi yukoliyu migongi kede ngi chan ho commissaire des nations unies ngi dynamo ge dinga kede ngi migongi ma yudul ngara nga yu jina do lo ngi lugu ndo so lugu na kawri kali ngi lang lu nga namay ngi chara nga refuse yo nga ya ka manaran har ngi kimi kimi gro yan nga nga migongi yukolga yan kede angra har ya yo migongi yukolga dai dara ma yuran ka kad ngi bulindo dai dara ma ngri kolal mo i janal ga fogu nga dai ay ngi dara ma chal dowle yo yonka so dai yo ngi akam nana ko frog day namru mi ngi yama yugul yeyu kali nga nga rang yalo wonde kali nga langa mi ngi yoy gi day ngi dran yakam nan de kal kal gre dadi yo halla yo mako yema yuno habar yo gama no ngoyo yo yoro say minde si yoro mi ko ngi kede ngi kol ga yen ki de nga hokma ngi kol ngi yukul yo yoro kiana rama sen tolor kiya kana ga du ki ha gara kayo yo mo nge day ya chulo ga yakam nan nga dan kal kal yo yem ga dan nga day yem ngi ndo so mi ngi yen ki de ga yukul yo nga so ngaram ray moy reedo ngayo hal ngi day dran na di nuyo yo ko tala gam ko loro awal yo ngi day yaaju ga yakam nan rekeni dran yakam nan na ay la raba ko di yoro lunga kullu dum nga dan nan mo ngi nan robot di ngi kede kadang mi ngi yan ki de yo confederation ngaran yo lungi i cyan nga Ibrahim Ben Said yo coronari arnde na ka di ngi kede kada agram nan ma allama day di nuyo ben hal ngi mi ngi wa yi kulliha ko tala garan ga pigro day allama day di hemni sir allama jenni ngrad na jawol wa yo day don ko na ka agram nan ngi kede kada hal nga day na kanga hal nga mi ngi yu kulga yan ki de yo hal nga dran yi dran go hala dana tabi di yand ngene fi garan yo gi naka nan gre danyo mako yi mano mayra wungo gede abar nga day namru mo narma kajwa ngo hog yor i cyan ga deng
nga day na ci migo nga day yenand fo de na wo wa nga ay nga o wiire nol le day day yenand nol ga akan ga num fo na wono nol akan ga rakan ga yu gati na wonde day hu yo rawnde day ya wonde lu ngam no hando chadi on nak miel a wonde day burni dum nyamana handu do day migo nge kede nge yima yulu nga yo nga yaro habar yo day lu gati na mana lu ndo bitan ge re kada lu ngi chan ga day reporter lu ngi chan ga ramba yo nga day nama haji la raba ko yo na lu ndo hopital min desi na lu ndo hopital na renaissance yo day logo tarti ngi chan ga mite chat chin yo nga na mana alga na munda da karkan kare mi ngi ko laga yen mi go dawa drandu yaka dingi kere kada yi chono hal dal yo hal ngam ko loyo ille mani man gino balasi mu goro day ka jwa nga hal dal na robe na ci lunga na parpo no yo so balasi mo wacal nya dingi de ga yo go hal ma ger gama e ngi ga nga day balasi e kere we yiro hal ngam mani mo ka nam na nam se yer day yo ngi day mi go ngi allah day ko yen mi go dawa ma dingi drango ya ca ga lunga day nan go nal ga na ro habar yo gre avoir comme on a tout la médine mission de na avoir comme quoi une bonne cabine technique.

patere mo ko manor be linjab gabar mo non ko ngi mo non wal takka gada video ko manan ngi ndew bay ji mo moro la bele pilu jibe nga sakani tem ndia kal kala mo ko mo dara abar mo mo naban takka mo mo tan non irote hala da di wacce ge mo ko pilu jibe premi ngi kede kana ngel jige rum no matan abar mo non sondio mo a wondi cabinet technique ya mi taral mi ngi kede ki mi taral mi tekni sangi chanaga gi diri go bera ay tan ma taral mo dara ngi kidal gi te janaga abiyen mbayre ni lunga akola ndire ji dan sen ga di ngi kede kara gi ngi mo gu cer ngi mo yom chalaw balwa subu day dan ko tam mo te ngi na ja ko lunga day na taga ba non ngi sondu nario wo ko mo nario ay chanaga yo ne ngi ngar lu na kanaga yo cer ga wa ya ibrahim ide ay wacce ge mo ga manan ngi de de manan ko ba sakani te mi ja ga ga day mo ko mo kala ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kivia fat me di dogo yamma deurgoro jakina dok fidi yambi nina kidija korvo rajona katani kali hudla dambasi dida tadi yambasi dida jawo na kikichida bun katani wanda ni mi kolo yam deputy gina mbadena sami on doktor David Udengar Garimaden burmi ka mana wala min fini akoi na akoi fina akoi gina azini ata vok miyamana FMI sama vokozena sami mana Pierre Ker Jean suma azini mbadi mbata itanida wani vami deo umeaza halamu dan deputy gina njunu ziahur sun mazirazimina alata awan sun mazri teo teo dan gol udu sundi ya na sumi ekol ya mbasa lana awan gol ini ngada ya mbasa dati abon ka tani wandani guwarnu ya mbasa maidichata tani wani lini vuna avun me lili lam tani wanda hala na shiki sumaishumana nga taya taya na hala ya kalazika hapa belshiki zina viti ya burma vina lini na nagaige zmina na shi urure tayini na deta tata bazar bubumba duki na doki indi wani ngara ya mimama za na shi gizina liwa ni hin kiandaga itani wande na wani ni dalmana guvernumani hina famuan burma vo wani kini mbaktumba na ngara ya mambasa mbasa na lang shi gizina itewa fazi kon wani sumuna tindi tin bozuru mbaktumba na ni burmer kredimi an sama man gara yamma sun datan minister na sam yamma na liki shuahni mahamad wan sama man mal vun tokron hotel radisson blue nika jamena tani awani aze kidi lisun da zidi de ka tani da flex mai sumana ze nga vogos ka zenu vamenina kidi zia amon ngole ngara yam gola nan golur sundan hangza bonga mbaktumba na ngari ya msunda nglata wanungomba na ngoma ni begeda na hangza na nglisunde kida wanashake zine na halang halang wanazi baka kazi dati abontani wanda ni ambasma ilichata tani na gagwa ni halana ndada lisunda ya mbaktumbi danga wani ya imbaza waya ani ya shake sumudanga kava ngdumzi wafuri mdangu mine na

Pierre Kerjo, mere delegation me erdeni ago mugabala anga ni vice president assembly agi gendin anu mugabala gendin dilli danu kin mugabala durko amarano za amarano inarano amarano representa assembly nationale janibani hukuma janibani iqtisad nga durko marana genu kin de dilli da cha de dola ina anu munazzama anu FMI durko ago hina ina chuara durko dilli da hirmendiga tena Mugabala durko anga ino vice president assembly mara anga ino form ino terra ino international FMI gi nukindini ako jani ba iktisad nga jani ba ino ina ino FMI indiga cha durko hirima ino genga ina ragana dili da nukindire tera bara yama ino ngus kinga kair chadir ama kair chadir ako hakoma ino chad nga na ako ni ako ino jani ba ina ino duni ni mirigindaga ina ara duni ana ina ara tafa chaka gana ena gana dilli za ordinateur naga ena gana dilli duniya arno hirma gana dilli naga tejran imanu ngos kinga kair chana gendin chana gendera janimanu ago chana gendin ar shugu la haddi demil tran gana duniya gana ago tafatron dur ko dokere ena arno ena ar hirmenda ga gana tejran imanu ngos kinga lara inu ngos kinga kair chana gendin minister anu telecom telecommunication amra kair chana gendin o kair chana gendin anga inu ministro aynu halliki shwa Muhammad iftitaa nu kyaana nga kaayn otaar aynu radiso bulu indiga kyaana lanchinni wakir kyaana lanchinna amma ba durko amma ba shisha erdeni kyaana durko hadir chindini amma rin jurist amma rin jistize amma kuraye amma rin kuraye gana hakuma gana erdeni kyaana durko hadir chindini kyaana durko janiba ina shisha da nukwe janiba ina anu dune ni mirig indiga kaayr gwayni lahaddi demil tran gana ina ran tafa aynu hakuma hirmeni kyaana durko dune ago tafturan genden enara hakuma agna duni ago nimirik durko dokok tajiran chana gendeni wokir chana gendera ago ina shisha ina zulana shisha zulana turusu danukindine zulana tusara durko ina shisha danukindi janib ayno enara no janib herema ayno ayno zulana gendega janib ayno sekirite janib ayno enara gna janib ayno ikhti enano iqtisadi janib ayno enara gna dilli nanukini ago jani ma sahafa ma inara gana dilli da ko inara gana dune gendere ago inara gana durko dokera inara tesa herama gana durko entron ta fotron da dune gendere te durko chana dilli gendin ministru na ma chika gana chana durko dilli da nu kindere terbara yema nu skinga kar nyemener chana gendin chana ne gendra kana ne yaga no aryanga durko mara chana gendin chana ne gendra amaranu azil ayno demande d'azil ama ne akora erdeni ago azil brande ga ago refugee erdeni kya durko azil brande tafu brande er bosga tajran kana gendini za ina taqaddum ina te tab za tabaqtna ina ra ganna amara jisize mara ganna kayar kana gendini kana durko ina te danu kindini ama ago refugee ne kurer erdo za exil kender ago exil exil in order ankurene yerkeni ke kuritero tafu chendere ni otur bozuga tajiran amma refije amma quran erdo ni hondor charkin kar erdo za tafu chendere ni ya chadur ko bozuga tajiran chana gendin chana inete da ni qash gendin inete amma ra wukir chana gendiga amma ra nasio zininga onina ayn ho komisar ayn nasan zininga janib ayn amma refije ra nga marana chana dur ko hadir chendini dukindini janib te angyan hukuk ayn amma refije nga te ago tafata zega indiga tena nukindi ter bara yema no skin aker ago cha ana gendini chana durra no durra tra eski ed de durra no deng indiga na durra te yara gna kar nyemener ki te giran ago kar kiya shisha dur ko chike durra tena durra te durra ang do ago bur tap ching te giran kar nyemener laptana shisha dur ko chike laptana ano ano renesas laptana boye laptana ne shinua inara gna ka gora gna amma dire tejran amma shaba gna fat chendega a ministra sia faragre ina rano ta ina gna za tabak chendere durane eski edda durane ino gorta kan tegi kira tegi ano etegure deng indega tere durate gorto ene teza anyana yerkene ko me tener durra dina te da nukindere tejran za anyana wokir shomushur iza binure za yarkene senga tuinere durko buzuga tena nukine za anyana ke chingar yu yi binana tena da nukine za anyana iza wakur ago tuwaiti so algay dili maser algay anu ke anu kasar magana ene anu tegu la ina tena dili da nukine za amma shaba gane ete durra tefam chindere anyana dili kasar maha fas chena durra anu iski edda deng indaga ina anu ino gortoga ni tegitra ki tegu